0: Hello FM. Akukrantini. Etna befu. Yapurum, yapurum, yapurum.
1: You mean you am that sort ya kwenye tsa ya mami. Ye Kasefri Dank Natural Healthcare Complex. Ah, e woku mase trede. Ah, udru trede janshe no swa. Oso woko dank ebam. No afro taxi and apply. Ya na wadi abam. Wede wa woka na ebam. So se kumase na ufri ba. Udru trede janshe no swa be remu unifasho. Kwenye street. O travel some two rabang na. Four janshe wo. No afa left. No aba. Se ufri eyi. Obwasi na ebam. So de udru trede janshe no swa be remu wo left. No aba oba wonim na travel some two rabang na afa left. No aba. In telephone number sa de be free enso ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ene ye be kasa afa ya ria ye fe no gonorea ehu ye ka gonorea eno ne nemu yare ba ko a eno de untumi nya bi mfiri bebia gise be ma no ban shi mu de nko a to wo ye be ma ne ye ka cho se wo gonorea na kye so no ba shi mu san so na wo ban shi ne ka cho so gonorea na kye se wo ne be ma shi mu sa kwani mi enu su ne fa so nya gonorea emu o mu de gonorea ba ne form Nigeria gonorea o mu ye mu a mu hu hu pa sa na Nigeria gonorea no mo ba o mo ema uhu o mo presence e wo junso twa no mu aha nto binya gonorea especially se bema enya gonorea first 3 days na obesha asi hu sunsun aso woni ni pedue no obanya gonorea e betimi take months e bu onpo years asa na oba na hu su onya gonorea ne bi in so oba na onya gonorea science na ebe ba no aha e sha se se e ba na ebe mu hu su onya gonorea ne bi ni ni aha e so yidi kaka se e beteki time asa na wo hun na wo be hun ade wo be hun ni wo bo hun se wo junso a na wase eye oya ana wase sese wo wo yo ba wo junso wase oya ana wase sese wa e kesa nya sabra na onya gonoro ya wo nto yo ba na ne be ma bi shiem na 3 days social se hun sa asan ha bia nya sabra na onya gonoro kesa onya ya che aha afi na eso am wo hun so wanya bi na wo tu ho na montem ana so wo yo ba wo hun se isuo gu nsuo na egu no so enye usual ye nsuo egu ma ho a oba bia nsuo gu no na se nsuo ye ka wa se me de ida se e white yellow ana greenish se nsuo no enka wo mu ida se nsuo no gu na enka wo mu pe e sign na chese e bia wo nya gonoru ya ne bi oba bu won so bo so nya vaginal bleeding nto bo se bra wa chi ma wie no ye nsa oba bia bu no nsa ye 3 to 7 days wo ye 3 to 7 days ne chi no na moja asase ebe ba ansa na 28 days na so and it's a 3 to 7 days na moja asase ebe ba ansa na we na so a e sign na chese infection bi aba na ebetuma ye gonorrhea to hwana monebra me hwemam ana wo yoba hu se woni okunu siema na wase ye oya ya ye oya pa yakopon siese se woni okunu siema wase ye wo mse toda wo beti pink kakra de na so pain na chi no wo se wotimi nya atenka e ma woni ji na so de pain kwa na wote dia e sign na chese wenya gonorrhea to ana mone bla na ehwe mam oba bi so won mabon se na yaase aha eye ne ya ana se aye se ne e froba ne fruma na se won na hoye ne ya pa eno so ye sign na chese gonorrhea ne bi aba oni pedue num afi wo ho a o feel se e wo so wo junso more frequently and kakra na junso do kakra na junso do kakra na junso do ko junso wie na junso do wo yo ba na hu sa ne ma ne bi oni pedue num to ana mone bra so ya wo ba an yesi fre number si 0244 01 75 56 0244 01 75 56 wo fre number si ya ebe jonso wo fre na ye no ntwetwe nkomo na ye mo na problem a wo face na e solve na free wo afi wo ye be man so ah ne me bo mo hu se wo nya gonoro ya re ni bi ni be ma de medical ka se within 3 days to be sure as ye hu sign na sign na obe huni bi ni se wo ba mi mu be ya o ya bra wo jo so be be bi wo kwa wo nyo so ye enso to no se be ma ni mu ya ni ya pa be ma ni mu si si no mi ma ko bi o ba ye o ka kire mi se doctor mi ye so se me be ma ni mu ayukuru ah so ye be ma no nyi hu sa ne ma ni bi wo ni pedue nu ma be bi e wo so odu oni kire e ya so ye ho ana se wo ye be ma wo be hu se nsuo gu wa jo so wie ni na nsuo gu bi wo ko ko e janan so a ano hu se nsuo no nsuo no so ba eni ye yellow green ana white ha hu se nsuo ne ye yellow green ana white se nsuo ni bi ba o be ma no pe e san na kire se wonya e bia gonorrhea re ni bi to anamone bra ne ye show enya sa e beti ma kofa o ha o e di abao ni pedie no ana wo ye be ma bu so ho a wo shu aba no ne mu ye wo ya ana bu so shu aba no e bia ho aye kese e aha e sign a kese wonya gonorrhea are ni bi ana wo se ensan kitikiti bia tiegu o be ma nanu ama o be ma nanu ye wo hene pa o pusa na aye se de mu shishu na ya yekuru no eno so ye sign a kese wonya gonorrhea are ni bi mu ye hu sa ne ma na yesitua na mone bra so ya ne ehwe mam ye telephone number sa de be fre no aba ya so ye ho no e ye 0266 59 33 30 0266 59 33 30 wo fre sa number si ya ye be bo ama mo bi e fata se de mo bi na yetumi di ama mo enye sa sa we nkwa na obi hu ekyere se onya gonorrhea are ni bi etoda ubo hu se wo to kwan na nkasa no e wo ke kaw tu numu ke kaw pa ana wo se wo to aye kuro ana to da pa bo se moja ana nsuo fi wo to ba se wo tan hu se sa ne ma ni bi fi wo to ba moja nsuo ana se e bia wo to no ye wo hene pa ana wo to no ye wo ye wa ye kuro a enu so bet my sign na che se wo nya gonorrhea lo ni bi e to da aye se wo nya bi e fe no short throat wo minim aha wo meni ade a na wo minim ye wo ya ana se wo meni ade a wo bra sa de wetimi amene ana abehwempo na ade na ewo ukon ho te se de ekuru to adwa na sisisi wo wa ya ase no ebia wo ukon no be na ahonhono ehonhono na emu ye wo ya e sign na che se ebia wo nya gonorrhea are ni bi utu ana mba ye beboa wo e to da so a wani bo so wani aye ko ana be na ase insuo pika bi fifi wani ase na eba aha na che se gonorrhea na ye wache so onye hu se wani tai kokko bibi efoni ase eba eno so bet my sign na kire se wonya gonorrhea are ni bi utu ana mba ye bet ma boa ama ho ato e to da so ba no nya joint pain waposo e ye wo ya ana waposo ne ahwanho ana be na ense bi atiegu waposo ah e kire se infection bi na spread e wo ni pedia no ene fe na arthritis dermatitis syndrome no so wo sa bi ni bu ni pedia no a ye ka che wa ne se tua na mo ne bra ne nhwe na ye mo na problem na se ntuna ho ntimi nto enye sa bet makofa nzuzo so be brain aba oni pedia no sa ya re fe no gonorrhea no ene na on fe baba so no ne ko adin obi atena gonorrhea ho onu aduro na akọ na bo onu aduro na akọ na ba hadi sa enfi aduro nu ni 50 years eno kwa ba kokora ezu gonorrhea ne da so tene so enu nti en trat na gonorrhea no ma ne ma me kese ense oni pedia no nya se bet makofa o ha o e di abrem se obu o na o gonorrhea na ohu symptoms bia se ne aka na ehu eza se ohu symptoms bia na untritia yare ne woni peduem de kwa na ekoso yekese na ekoso yekese nya na e lead to complications aha na lead to complications a afebet maka kofa or how e dia bro me so woni dank natural healthcare complex na etwetwun komo ye wo Kumasi Pechi number 2 na so ye see ayes wo Trader Junction wo si Trader Junction a wo so wo kwa dank eba wo benya taxi ana plagia a edo beba na flyer wo telephone number si so 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 30 0266 59 33 30 wo flyer number si so a mwe bi complications sa kese uje yari na we ntwiti a ebetumi akọsu yari bi wo mmemye fe ne pelvic inflammatory disease mini ano ma se ka pelvic inflammatory disease yari a ehupa it has a pelvic inflammatory disease ebetumi a prevent oba kra se obetumi ne bema esia ah nto bu ono ma wa ma gonorrhea yari ne edidi no ha ma na ba benya pelvic inflammatory disease ema se ni pakro no ene obrepa jo binya pelvic inflammatory disease ebetumi akọsu irregular vaginal bleeding or spotting so ba no ho ana moja bo ana moja wo ne pantum ana ho ana moja etu no basa onti ase ebetumi akọsu ebinu ho so a ebetumi akọsu enka power ba no oba bi wo mama na enkan enye kra be makọ no ho na no ho agedam wo nyina oba bi wo no ma amanu nti mema ejimi nkọ no ho so ye oba na wo sa problem ni bia ehu enti nta ma sa yare we enidi a nkọ kọ fa sa problem ni mba sa yare no ebetimi akọ so problem wa wudie mu ebetuma koso problem o fallopian tubes mu ebetuma koso problem o ovaries mu na wan hwe ya ebetuma twa wo kra wontimi mu bio aha nti wo ba yesu nya gonorrhea fa ni